0: Gatotkaca nyalu di napangkonan ingkang Ibu Kusumaning Ayuratna Dewi Walarini.
1: Sumabda. Yap.